0: Stefani with Holla Back Girl on GB99.1, your good vibes. Alam mo, itong si Gwen, kahilera niya sina Avril Lavigne, diba? Yung Beyonce, yung tipong parang hindi tumatanda. Still remains very, very talented and, you know, alluring. Right? Sa mga artista naman, Anne Hathaway.
1: Yeah, no, o nga, no.
0: Diba? Grabe. Kaya feeling ko dun sa, I don't know if you've watched The Odyssey. Hindi pa?
1: Ano kasing, sige, bigyan mo ang buod.
0: Hindi ko pa napanood.
1: Okay.
0: Basta parang pinatanda siya ng konti doon. Is that the movie by Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland?
1: Oh, parang action thriller ba to? Hindi. It's, oh, sige, malayo ako.
0: It's Homer's Odyssey, the classic. Tapos ginawa nila ng pelikula.
1: Oh, I see.
0: The story of Troy, the story of the Trojan horse. Yeah.
1: I see.
0: Assignment mo yan, ha? Panoorin mo. Mm-hmm. It's a really good movie.
1: Homer's Odyssey pala. Mm. Okay.
0: It's The Odyssey. Directed by Christopher Nolan.
1: Wow, ha? Direct pala si...
0: Kumpare mo?
1: Kumpare mo.
0: Siya lang naman na nag-direct ng Interstellar, ng Inception...
1: So mga ganun.
0: So doesn't ring.
1: So pag
0: ano ba pinaparin mong pelikula?
1: Pag pinanood ko yung Odyssey, dapat ganun din siya, mind twisting din siya kasi Interstellar.
0: It's not mind twisting kasi it's a tale that's been told over the centuries na.
1: Oh, with kasi different versions.
0: Greek mythology, mm-hmm. 'Di ba? Greek mythology 'yun. So hindi naman sa maraming versions. I think they still stayed with the original material, may mga ilang lessons lang na ipinasok through the script.
1: Mm-hmm.
0: So, ang grob, sabi, sobrang galing. At dun makikita na that everything can be appreciated with AI.
1: But, correct me if I'm wrong, ha? Ito ba yung kwento ni Odysseus?
0: Pareho, yes.
1: Okay, so doon tumama naman ako.
0: Yes, oo. Si Odysseus nga.
1: Okay.
0: Buti naalala.
1: Oo, oh, shoutout sa teacher ko ng world literature, ha? Buti pumasok sa isip ko.
0: Oo, tigang ka na malaglag sa kanya.
1: Malaglag.
0: O, Sam, may baon ka ba today?
1: Pag-uusapan natin ng iba't ibang issue na kinakaharap ng Pilipinas. Layo muna tayo sa politics and we'll talk
0: malalayo
1: about
0: mo ba yung politics sa issue ng Pilipinas? Parang lahat yata ng issue ng Pilipinas galing sa politika.
1: Yeah,
0: with all due respect.
1: But today, we are going to focus what we can change.
0: Now, I wonder what topic is na walang politika na issue ng Pilipinas.
1: Ano ba ang mga social issues na kaya nating i-address nang hindi na inaasa sa mga ano na yan? Oh, yung kaya nating simulan sa sarili natin.
0: Ikaw, bahala ka. Basta ako, wala akong maisip.

0: 927 time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po yung nakatutok sa inyong number one good vibe station. We are
1: GB99.1.
0: Today is the 6th day of August. 927 ang oras na sa buong Pilipinas. Alas 9.27 ang ng umaga. Kayo po yung nakatutok sa aking programang Brunch Date.

0: Igon 100% Knockdown.
1: Mga idol, Team Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat!

Daan. Galit ka sa lumalabag sa batas, pero sandali lang. Kailan ka ba huling tumawid sa tamang tawiran? Kaya ngayong umaga ka, vibes, ang pag-uusapan natin, wala mo nang sisihan. Wala mo nang politika. Tayo naman ang pag-usapan natin. Ano ang una mong naiisip ka, vibes? No? Ito ang ating survey says questions for today. Enumeration tayo, ha? Ano ang bad habit ng mga Pilipino na sa tingin mo ay dapat nating tigilan o dapat nating baguhin? Bad habit ng mga Pilipino na dapat nating tigilan o dapat nating baguhin. That's our survey says question for today. O kung meron kang input sa kwentuhan natin, ka-vibes, pwede mo akong i-text sa 0908-516-4466. Again, that was 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-text or mag-send a mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Match my style. DJ Innovator when it comes to scrap. Howie T. Hintayin ko yung mga mensahe nyo, ka-vibes, no? Mga bad habits for our server says question today. Magbigay ng mga bad habits ng mga Pinoy na gusto mong tanggalin o baguhin. Kayo po ay nakikinig sa inyo, number one Good Vibes Station, GV99.1, Your Good Vibes. Balik tugtugan, here's MC Hammer sa kanyang awiting, Can't Touch This. Can't Touch This. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Alam mo ka vibes, theme song ko to. Theme song ko to pag nakikita ko yung electric bill. Dahil yung presyo, too good to be true. Hindi ko matanggal yung tingin ko dun sa electric bill eh. And I thank God I'm alive. Kabayan, today we're talking about bad Filipino habits na gusto nating tanggalin o palitan o baguhin. Enumeration tayo ngayon, ha. Ikaw, kabayan, meron ka bang bad Filipino habit na gusto mong mawala sa Pinoy? Kung meron, kabayan, pwede kang mag-text sa mga numerong ito. 0908-516-4466. Again, that's 0908-516-4466. Can't take my eyes off you. Basa tayo ng mga mensahe ka vibes from our SMS lines. We have quite a few here. Makulimlim na umaga sa iyo, DJ Benjamin. Request siya ng song ng mga kababayan ko ni Francis M. To, di ba? Shoutout daw sa lahat ng Pigeon Fancier dito sa Pampanga. Happy, happy listening. Winter race na, walang iiyak. Natatandaan ko, nag-aalaga din ako ng pati-pati dati. Good morning, DJ Benjamin. Smile in your heart ni Ariel Rivera. Yan ang request ni Milagro Soriano Pajo. Can't take my eyes off. Next message is from Mommy Pines. Ang ugali ng ilan na hindi naman lahat magwawalis sa labas ng bahay, hinuhulog sa kanal ang winawalis na basura. Kaya barado kanal kapag may baha. Totoo yan. Sita ko yan sa tapat ng bahay namin. Di ko naman masita. Kasi pag sinita mo, bakit sabihin niya, ano bang authority mo? Siguro it's how you say things, no? Opo, yung pinagwalisan po natin, wag po natin gaming tapunan ng kanal. No? Ilagay niyo po sa basura, dadamputin naman po yan. No? Good morning, DJ Benjamin. Paplay naman po ng Love Sensation ng 911. Yan ang request ni Gretchen ng Porak. Thank you very much for sending in your request of music. 6814. I don't know what you are saying, but I totally disagree. Sabi niya, most Filipinos are psychopath. Not most. Not even 90%. I don't think. Manana habit, DJ, oh. Sa halip na tapusin na agad ang tungkulin, sasabihin mamaya na nagiging sanhi ng pagmamadali at mababang kalidad ng gawa. Yan ang sabi ni Tricky. Sa pa, DJ, yung pagpapakalat ng maling impormasyon o chismis. Mabilis na magbabahagi ng balita o kwento, mga hindi mo na inaalam ang katotohanan. Sa kaningas kugon, DJ. Magaling lang sa umpisa. Magaling lang ako sa umpisa. We have a few more messages on our Facebook page and a few remaining on our SMS line, so I'll be reading them later on. And we have some answers from our live studio audience. Mamaya babasukin natin sila para magbigay ng kanilang mga kasagutan na.

0: Magsusugal ang dapat itigil. Shoutout po sa lahat ng mga TNVS driver dyan. Jeff Gutierrez, happy listening, pare koy. Ingat sa pagmamaneho, ha. At alam naman natin na napakadulas ng daan ngayon, no? At hindi lahat ng madulas nakakatuwa, ha? Iba nakakaasar. Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kwentuhan. Sa inyong number one good vibes station, this is GV99.1. I'll be back ASAP, I promise. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 10:25. That time check is brought to you by RightMed.
1: Totoo naman ka, vibes, na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistan plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV 99.1.

Yo, what's up, guys? It's 10:48 in the morning. It's your boy DJ Benjamin. You're listening to your number one Good Vibes Station, GV99.1. Your Good Vibes. And for some reason, nasipa ko yata itong monitor lang sa baba. O, balik tugtugan tayo later on. But thank you very much for sending in your message. Let's start with our messages from our Facebook page. Today, we're talking about the negative habits or bad habits Filipinos have na gusto natin baguhin. No? Oo naman, merong mga issues na nakapukul palagi sa gobyerno natin about corruptions, about, right now, sa Senate, pinapadinig-dinig ang impeachment ng ating Vice Presidente at marami pang ibang politiko ang nasasangkot sa iba't ibang asunto. No? But other than those issues, iniisip din natin how can we make little changes na pwede natin simulan sa sarili natin. Kaya for our services, question for today, ano nga ba ang mga bad habit ng mga Pilipino na gusto nating tanggalin, baguhin o palitan? Shoutouts to Pare Kong Nyanyi sending us a message via Facebook. Sabi ni Pareng Nyanyi, kung maglo-load itong mensahe niya sa ating Facebook page. Yun! Sabi niya, good morning DJ Benjamin. Listening from Malabanas, Burgos Street. Can I request the song The Hurt by Kalapana? Thank you. Kaugaling magtapon ng basura sa kalsada, pwede namang ibulsa muna or ilagay sa bag at itapon sa basura pag-uwi. Yung iba may basurahan na nga, di pa rin maitapon ng maayos. Totoo yan, no? At yan ang top reason dito sa Angeles City, no? Or at least here in our city na pag bumabaha, wala tayong ibang masisi kundi yung basura eh. Kasi bumabara sa kanal eh. Mataas naman ang elevation ng Angeles City plus we have the Abacan Bridge dyan sa tabi. So, ang problema lang natin kung paano natin dadalhin yung rainwater papunta sa tamang tapunan ng tubig. But because of the trash that we throw anywhere and everywhere, medyo nahihirapan tayong alam mo yun, nahirapan tayong lagyan ng itapon o padaluyin, yun ang tamang term pala, padaluyin ang tubig ng tama. Ayan na, meron tayong background music.

loading lang tayo ng onti ha. Una DJ sa basura, tapos yung overtake sa daan and time kapag sinabi mong darating ka ng 1 PM. Dapat bago 1 PM dumating ka, hindi yung 2 PM ka darating. Maganda umaga DJ Benjamin, Filipino time, you know, AJ Marlaxa. Isa yan sa mga kinakaharap natin na akala natin simple lang pero hindi eh. Isa rin yan sa mga ayaw na ayaw ko. Yung mga taong hindi marunong rumispeto ng oras ng iba. Kaasar, ang sarap paano eh. Sarap dunggulin, gano'n. Ang sarap paputokan. Ang sarap barilin eh. Diba? If you cannot respect other people's time or if you cannot respect your time, well, respect other people's time. Lake Vaclay, sending us a message via Facebook as well. Disiplina sa sarili, DJ, kagaya po ng simpleng tamang tawiran. Hindi magawa, oo. Yun nga, sabi ko, yung development ng isang bansa, makikita rin natin sa kultura natin yan eh. For example, nakasanayan na natin na bumoto ng mga ganyang klaseng ano. Nasa kultura na natin, di ba? Onyeng Pascual, sending us a message via Facebook page. Mga utangers, DJ, para sa akin ito yung mga kaibigan kasi ako pag sweldo na party-party. Ayun, kinabukasan, wala na pera. Wala na pera, dami pa utang. Ayan na, uutang na, mapamalaki man o maliit, utangers. So, alam mo, Onyeng, oh, guilty ako dyan. Mapangutang ako talaga. Hindi naman ng big amounts, no? Mayat maya, naghanap ako ng 20 pesos, 50 pesos dito sa mga katrabaho natin sa GV, no? Meron pa, bawal sunog basura. Nadinig ko kasi winawalis. O, yung tinatapon sa kanal, yung pinagwalisan. Bawal magsunog ng basura dito sa Angeles City. No? Pero sana active ang senro na dampotin yung mga dahon-dahon. Na, siyempre, kailangan naman natin ng puno sa bahay, di ba? Ang puno na yan, siyempre merong waste yan, yung mga dahon. Kung bawal sunugin, sana pwede nilang kunin. Ano? Sana. Oh, sa Villasol po, wala pong kumukuha ng basura namin doon eh. Kanya-kanyang diskarte eh. Eh, yung kapitbahay namin, sa kanal nagtatapon ng basura. Ang kasa, tapos pagbaha sa New York Street. Oh. Sinisisi, gobyerno, DPWH. Well, they are not perfect agency, but siguro kailangan natin simulan yung disiplina sa sarili natin. Good morning, DJ Poging Benjamin. Uy, napakaraming salamat doon. Poging DJ Benjamin. Paninigarilyo po sa kung saan saang lugar. Yan po ang isa sa mga behavior na dapat tanggalin ng mga Pilipino. Gusto po natin maging advanced pero galawang third world country pa rin. Galawang third world, padura-dura sa kung saan saan. May nakita nga ako pumasok sa fast food eh, walang t-shirt o, towel lang ang bit-bit. Pag fast food naman ang papasukan mo ka vibes, so eh, sabihin na natin nasa kultura natin ng Pilipino, lalo na sa mga kalalakihan, ang pagtatanggal ng pang-itaas, lalo na pag mainit. Pero pagpapasok ka naman ng fast food, mag-t-shirt ka naman. Yung mga hindi marunong magbalik ng hiniram na gamit ng sasakyan o gamit ng bicycle. Kagaya ng screwdriver na maliliit, hindi alam ibalik sa tamang lagayan. Nga yung pagiging organized. Ako, Gabe. Ako,

ang ugali ng mga ibang Pilipino yung itatapon yung basura sa daan. Ano talaga, no? Yan ang top answers natin for today. Yung tapon ng tapon. Saka laging late. Yan. Laging late sa meeting. At sa sausawera at mga numero unong chismosa. Thank you, DJ Benjamin. May pinanguhugutan. Balik-tugtugan tayo, ka-vibes. So. Here's a R&B topic music, a throwback R&B music from Michael Jackson sa kanyang awiting Beat It, playing here at GB 99.1, Your Ga Vibes.

0: Gloria Gaynor with the throwback music. I Will Survive, playing here on your number one Good Vibes station, GB99.1. Your Good Vibes. And today we're talking about the negative habits we Filipino have that we want to change or remove or erase from history. DJ, sa prevention na ako, ang pagbabago sa mga negatibong gawin ng mga Pilipino ay nagsisimula sa personal na disiplina. Tama! Tulad ng pagpaplano ng maaga upang maiwasan ang pagiging huli at pagpapaliban ng gawain. Mahalaga rin pong itaguyod ang tamang kaisipan sa pamamagitan ng pagsuporta sa tagumpay ng kapwa at pag-iwas ng chismis o iwas daw sa crab mentality. Oh. Sa huli, ang simpleng pagsunod sa mga panuntunan, tamang pagtatapon ng basura at pagiging tapat sa mga pangako ang magpapatibay ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Simulan po natin sa sarili natin. Parang yan ang mensahe ni Pare Contrigi. Paring Norberto, good morning DJ Benjamin. Gusto ko pong baguhin sa ugaling Pinoy yung sistema ng bigayan. Tulad po ng kapitbahay po namin, nabigyan sila ng spaghetti kulang sa sauce, maputla. Tapos yung lumpiang Shanghai na binigay nila, 3 piraso lang. 10 po kami sa bahay. Oh, kakasya ba sa amin yung 3? Bakit pa po sila nagbigay? Tapos nagbigay sila ng sopas, ang sahog, longganisa. Habay naman siya sa akin. Salamat, Norberto. Thank you, ha. We have a few messages on our Facebook. But at the moment, let's hear it from our live studio audience. Meron tayong mga guest na magsasabi ng kanilang mga opinion. Kaya mga studio audience, pasok! Oh, if you're loving my background music, it's a instrumental music of Lil Wayne sa kanyang awiting 6'7". Release, I think that was 11 years ago. Oh, eh, palagi ko naririnig sa TikTok. Sabi ko, parang namimiss ko tong music na to. Well, anyways, andito tayo ngayon sa namahan tayo ng ating mga guest DJ. DJ Ray, DJ Marie, and DJ Yanni. So, pare-pareho naman tayong agree, no? Na meron tayong bad habits. Hindi naman lahat, pero meron tayong Pinoy bad habits. Agree ba yun?
1: Yes, okay. We agree. Resounding
0: yes. If you were, ito up ang beauty queen, no? If you were to change one bad habit, no? Na kadalasang present sa ating mga Pilipino, ano yun at bakit? Well, DJ Ray. Mm.
2: Well, for me,
0: teka lang. Mm. Saksak mo na mabuti yung kwan. mic check. Ayaw. Oh. Oh. Oh, check.
3: Hello?
0: Yun.
3: Hello, ayan. Shoot. So, yung answer ko po sa question nyo is, for me, ang babaguhin ko siguro is yung pangungumpara ng mga Pinoy.
0: Pangungumparain, can you be more specific?
3: In general, parang, yung anak nga ni Marites, ganyan, ba't hindi ikaw, ganyan ka? And yung sa skin color naman, buti pa yung anak ni Vicky, maputi, ikaw ang itim mo.
0: Mm-mm.
3: And yung mga traits ng anak na lang, iba, parang kinukumpara nila yung anak nila.
0: Oh, kamusta? O, halimbawa, si tita mong galing abroad, umuwi.
3: Yes.
0: Yan. O, halimbawa, umuwi si titang galing abroad. O, kamusta ka na? Tapos ka na ba sa college? O, dapat magtrabaho ka na. Alam mo, yung anak ko, may mga pag-ano, di ba?
3: Yung iba pa, hindi kamusta. Ba't nananaba ka?
0: Oh, yan.
3: Buti pa yung anak ko, ganito, yan. Ganyan. Walang pangangamusta. As in talagang diretso talaga sa criticism.
0: Mapag-compare.
3: Yes.
0: So, yun ang isa sa mga bad Filipino habits na gusto mong mawala.
3: Yes, okay. DJ Benjamin.
0: Up next, we have DJ Marie in the house. Palakpakan po natin siya. Yan.
4: Good morning, mga ka-vibes.
0: Ang ka-vibes, ay, hindi lang itong mga studio audience and guest DJs. Mga ano ko rin to, mga pickle buddies ko rin to. Palagi ko silang kasamang naglalaro. DJ Marie, if you are going to change one bad Filipino habit, no, ano bang habit itong gusto mong palitan? At bakit?
4: Sa akin po, yung treating the public spaces as someone else's responsibility. Kasi po...
0: Wow! Wait, can you repeat that please? I didn't quite get that. Again, take two.
4: treating sa the public spaces as someone else's responsibility. Example po niyan, mm-hmm. pag may mga park na pinupuntahan yung mga kapwa natin Pilipino, minsan iniisip, ay madalas iniisip nila na, ay may maglilinis naman, so pwede kong iwan yung kalat ko dito. Mm-hmm. Hindi po nila trinitrate na, kalat ko to, tapon ko. Ganun mm-hmm. po. Parang lagi nilang iniisip na, ay may maglilinis naman, so mm-hmm. hindi ko nagagawin.
1: I think it's embedded in our culture, no? If I may add on to that, for example, kumain tayo sa fast food, no?
4: Opo.
1: Most of the time, iniiwan na lang natin yung tray natin dyan kasi alam natin na
4: may maglilinis
1: yes. as part of restaurant culture. But kudos din sa mga ibang fast food chain ngayon na parang pinapractice na nila yung Claygo. No? Na meron na silang leave your tray here. May mga ganun na. No? So para sa'yo, stop treating public places
4: as someone else's responsibility.
1: Kasi
4: syempre public space po siya ginagamit ng lahat. So dapat po responsibility nating lahat.
1: And I totally agree. And I thank you.
4: Thank you.
1: Because dahil ang pagiging malinis sa kapaligiran is a collective responsibility. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa kanya, hindi lang sa gobyerno, no, pati sa atin, no.
4: Tama.
1: So wag na tayong dumagdag sa problema.
4: Tulong-tulong
1: na lang tayo. DJ Yanni.
5: Hi po, Team Rise. para sa akin, ang dapat baguhin ay yung colonial mentality ng sa ating mga Pilipino.
1: Colonial mentality. Okay,
5: kasi,
1: let's talk about that. What about colonial mentality?
5: Yung pong
1: kunwari, alam ko pero hindi ko naman talaga. Kaya tinatanong ko sa'yo.
5: Yung pong kapag hindi siya made in another country, like made in foreigner, made in Europe, ganon. Pag nakita na ng made in Philippines, ay ayoko yan, mura lang yan. Dapat mas maganda, made in France, mm-hmm. made in America, ganon. Lalo
1: yeah.
5: na yung, for example, yung mga celebrities natin,
1: mm-hmm.
5: Gagastos yan ng malaki kapag sa mga fashion show sa ibang bansa. Mm-hmm. Pero pagdating sa mga local products dito sa atin,
1: mm-hmm.
5: Kailangan may brand deals, may bayad, may ex-deal yan. Mm-hmm. Hindi nila susuportahan nang bibili talaga sila. Pero pag sa ibang bansa, gagastos mm-hmm. talaga yan ng malaki for that couture.
1: Feeling ko yung colonial mentality, hindi lang di siya sa product. Eh, no? Minsan, the content that we consume, the music that we listen to, ganyan. Well, there's nothing wrong no to buy products from other country or tangkilikin ang gawa ng iba. Pero, syempre, hello, meron tayong industriya sa Pilipinas. Diba?
4: Yes.
1: Na, support local. Well, thank you very much, girls. And appreciated natin yan. Meron ba kayong mga gustong batiin na lang? Mm.
5: Binabati ko po yung mama ko dyan.
1: Dyan ka lang.
5: Sana masarap yung pagkain.
3: Happy birthday to our dearest friend, Eric Matthew Gonzalez.
4: Happy birthday!
1: Happy birthday, Eric. Anything else? That's about it.
4: Yes.
1: Marie?
4: Ano po, hello po sa kausap ko dyan. Sana okay ka lang.
5: May kausap
1: po. Well, guys, thank you very much. Appreciated po natin. Thank you. Ayan. Ang input ng ating mga live studio audience. Ikaw ka, Vibes, meron ka bang negative habit na gusto mong baguhin sa Pilipino? Kung meron kang gustong isagot sa ano, no? Bad habits that you want to change, tanggalin, burahin sa kulturang Pilipino, pwede mo i-text sa 0908-516-4466. Again, that's 0908-516-4466. Babalik tugtugan tayo ka-vibes. It's your boy DJ Benjamin. 11:24 yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. That time check is brought to you by United Home First Sulfate.
6: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibes.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: I have pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
16: Nasa ibaba.
21: Oo, oh, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
22: OPM naman!
23: OPM naman!
24: Andiyan ka na naman!
25: OPM naman!
26: Huwag kang maniwala!
25: OPM naman! Dito lang sa naging isang Good Vibes Station, GV99.1.
27: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: 11:45, time all over the Philippines. We're going to read the last batch of our message. Lala of Matre, send us a message via Facebook. Happy, happy listening. Bahala na kung magkabistuhan pa. Itayal mo ang na- Hindi ko gets yung ano niya, ibang lingwahe. Atay ng translator. Guys, today we're talking about the bad habits we Filipinos have that you want to change or erase. Yung mga masasamang o hindi ganun kagandang ugali na meron tayo mga Pilipino na gusto natin palitan at tanggalin. Kung meron kang kasagutan, baka pwede mo ipadala sa amin yan para sa last batch of our message. Pwede kang mag-text sa 0908-516-4466 or sa aming Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar to send us a message via Facebook. We can do one more song before we say goodbye. And napatugtog na rin naman lahat, oh. Umulit nga itong Apo Hiking Society ko kay background na lang natin. 10:46, time all over the Philippines. At next, we have a classic from Noel Cabangon entitled Kanlungan. Yan po ang kanyang awiting sinulat at kinanta mismo. No? Noel Cabangon, Kanlungan, napapakinggan sa inyo number one Good Vibe Station. Kami po ang
1: GV 99.1.

I don't know about you guys, but every time I hear this music, I feel nostalgic. Ano, parang ngayon may mga early memories na nagfa-flashback sa utak ko. Ano. Here's Noel Cabangon pala on the background singing Kanlungan. And, classic throwback music from our OPM selection. Alright, guys, I'm about to say goodbye. Ang dami nating napag-usapan na bad habit na gusto nating tanggalin. Ha. Unang-una dyan yung pagtatapon ng basura kung saan-saan. Top answer yan. Ha. Tapos meron tayong nakuha na answer na hindi marunong pumila ang Pilipino. Bakit nga ba ang hilig sumingit sa pila ng mga Pinoy? Na? Pag-ihi sa pader, paninigarilyo kung saan-saan. Ano pang napag-usapan natin? Yung pagiging late o yung tinatawag nating Filipino time. Pag-chismis o yung pagpapakalat ng fake news, pagdura sa kalsada, hindi pagtawid sa tamang tawiran, at saka yung pwede na yan mentality. Napag-usapan din natin yung crab mentality. Yung hindi tayo masaya pag nakakita tayo ng success ng ibang tao. Bakit kaya? Kaya may mga ganong tao, no? Na parang allergic sa success ng iba, na instead na matuwa sila, parang nag-iisip pa sila ng bagay na pwedeng sabihin na masama, no? O, sigurado lahat tayo meron tayong kakilalang ganyan na every time na nakakita ng masayang story sa Facebook or magandang My Day sa Facebook ng kanilang mga kaibigan, instead of being happy for them, sabi sila na dati mahirap lang din yan, nakapag-asawa lang ng mayaman. Nabigyan lang ng magandang trabaho yan, kaya nagkaganyan, pero dati hindi naman ganyan yan. Maybe we are the first one to shoot down their success. Bakit may mga ganong klaseng tao? No? Ayun, kababs, sa pag-usapan lang natin. No? Yes, the government is the one who is responsible to make our country better. But again, making the country better, ang pagpapabuti po sa bansa natin, it's a collective responsibility. Oo, andyan yung responsibilidad ng gobyerno at mga politiko, pero responsibilidad din po natin mga mamamayan niya na unang-una sa lahat, tayo po ang nag-upo sa mga yan eh. Diba? Sana maging learning experience po sa atin. No? Hindi naman na magpapahipokrito si DJ Bench. Ano naman, minsan meron kang din ako nagawa na naisip ko na pagkakamali yata. And the least we can do is, after acknowledging those mistakes, is to avoid doing it again, diba? Ang dami nating narinig na opinion ngayong araw na to. Ang dami nating narinig na inputs ng mga ka-vibes natin. At isa lang ang mensahe, hindi natin mababago ang buong mundo, ang buong Pilipinas sa isang araw. Pero kaya natin baguhin ang sarili natin. Starting now. Simula ngayon. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid, ha? Pero kontrolado natin kung saan tayo magtatapon ng basura. Kontrolado natin kung saan tayo pipila. Kontrolado natin kung ano yung mga batas na susundan natin. Diba? At nasa sarili nating control ang pagrespeto sa kapwa. At kung magiging responsable tayo sa maliliit na bagay, that's a good thing. Sabi nga nila, ang disiplina ay hindi ginagawang ang disiplina ay hindi ay ginagawa pag may nakatingin lang. Dapat ginagawa yan kahit wala nakakita. That is called integrity. Doing the right thing even if no one is looking. That's integrity, no? Maraming salamat sa lahat na nagbahagi ng kani-kanilang mga opinion, ka-vibe. Sana hindi lang ito hanggang usapan sa radyo, ha? Sana paglabas natin mamaya, bukas mo ng balat ng candy mo, ibulsa mo na lang muna. Hintayin mo makauwi sa bahay. This has been your boy, DJ Benjamin. Tandaan po, ka-vibes, ha? Ang tunay na pagbabago, nagsisimula po yan sa pagbabago ng bawat isa sa atin. If you enjoy the music, if you enjoy the vibe, well, keep it locked here on your number one good vibe station. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programa. Isn't it nice? I'll say goodbye for now, and I hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. I'll see you on the next one. Tomorrow, we have a special podcast with our special guest, DJ. Abangan nyo po yan. 1 hour podcast po yan sa Brunch Takes with DJ Benjamin. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, GV99.1. Your Gia Vibes. Before I say goodbye, I'll leave you with this song. Himig ng pag-ibig. Rendition po to ni Yeng Consentido. Another throwback music from our throwback...

0: good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe spice and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? And today, it's Turn Back Thursday sa GV 99.1. And it's a Throwback Thursday edition ng inyong Isn't It Nice? And isn't it nice kung ikaw ay hindi na matatakotin dyan? Hindi ka na matatakotin dyan? Oh, kami nga mga sirena at pirata nyo, nandito lang sa opisina, diba? If it's something strange. Oh, hindi naman kami natakot lumangoy langoy. Wala namang lalangoyin. Pero, you know, it's a good call. I think it's a good call by Malacanang naman eh. Kasi malakas din ang ulan. Kaya tayo na late ng very, very light. Hindi ako agad ano eh, umalis. Kasi biglang ano, ay, aalis na si DJ Nice. Yan, buhos na natin ulan. Kapal na mukha eh, no? Sobrang feeling era. Bangers daw si ulan. Well, it's a good call by Malacanang. Baka talagang sinubaybayan nila yung news na dun sa weather today dahil maagang pinalabas yung Memorandum Circular Number 122 from the Office of the President, no? And it says, in view of the continued heavy rainfall due to Tropical Storm Maymay and the Southwest Monsoon, and upon the recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, work in government offices and classes at all levels in the NCR, provinces of Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales. You can just read the, I don't know, the full memorandum. Pero for sure, kasali dyan ang Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, and more. O diba? Habang masirain at pirata nyo sa opisina, China Oil. Mga China Oil. Rollback ka naman dyan. Magpa-rollback ka naman dyan. Magpa-rollback naman kayo dyan. Oh, nakaabang na niyan si DJ Amir. Tingnan mo to si Tune. Oo, grabe naman to si Tune. Gusto yata dalawang pelikulang panoorin ni Tune. Ano sabi nitong si Tune? Sad-sad yun eh bukas. Ing alang klase. Yan ang sabi ni Tune. Yan. Tapos, ano, nanonood ng sine.
1: It's 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Tumpak na tumpak ang sinabi ni DJ KG Boy, no? Well, hopefully, staying at home naman ang mga bata para safe naman. Pero burida lang klase, bang manalbea lang sini. Gusto ko sana i-throwback Thursday yung Spider-Man, no? Kaya ko lang sinabi yon, dahil malakas yung loob ko, naririnig ko kay KG Boy. Eh, pero kasi we also promote movies here, eh. So, mananahimik muna tayo, ha? ako lang yon. Kasi gusto ko kayong tanongin kung sino yung paborito nyo, si Peter Parker na Peter Parker. Ayun na lang. Okay lang siguro yun. Wag na nga. Wag na nga. Alang klase, Menelbeck, kayong sini. Na pinaka-paborito nyo, like si Andrew Garfield ba? Si, nakalimutan ko na yun. Nauna, ano ba yan? Toby? Si Toby Parker. Ano kasi yung pangalan nung nauna? Kasi paborito ko ngayon, yung pinakabata ngayon na napangasawa ni Zendaya. Kahit hindi ako updated sa mga movies, bisibisihan tulad ni DJ Benjamin ko, no? Hindi, kung si DJ Benjamin nga, walang time mag-Facebook. Mag-movies pa kaya. Pero pag pickleball, meron. Diba? Parang kanya-kanya na lang pipiliin mo kung ano yung gagawin mo to de-stress. Kanya-kanya kaming mga pinipili kung anong gagawin to de-stress. Basta si Tom Holland yung paborito ko ngayon. Mula nung napanood ko siyang sumayaw ng umbrella. Wala, check nyo lang yun. Yung sumayaw siya ng umbrella. Mula nung gustong-gusto ko na si Tom Holland. Hindi, last ko na to about movies. Hindi ako nagpo-promote ng movies, ha? Pero nag-recommend si DJ KG Boy kasi ng yung The Odyssey nga. Eh, nakikita ko rin yung Facebook friends ko. Yan, si Sir Jumbo. Ayan, isang napakagaling na triathlete. Sabi niya, parang antagal na walang movie na worth it i. Yung Mahal Ba na Sinehan? Diba? Brand din kasi yun eh. Basta yung naalala ko dun sa Mahal na Sinehan na yon ay parang katunog siya ng Baymax. Hindi yung Baymax, di ba yung ano, yung character siya dun sa isang cartoon? Ano ba yan? Todo ingat talaga eh, no? Tapos worth it talaga kasi I realized, no, when I realized that movie pala, bukod sa 96% Rotten Tomatoes siya. Last ko na to. Hindi na ako magsasalita about movies later. Ano siya? Shinoot yung movie mismo. Shinoot siya using the cameras nung sinehan na ganun. Yung Mahal na Sinehan na yon. Kasi diba isipin mo, grabe. Grabe ka mahal nung ticket sa sinehan na ganun. Eh, shinoot mismo yung movie na yon for that kind of cinema. So, I just realized that. Tsaka parang siyang it's an Oscar-worthy movie. So, I'm hoping, no? Hoping lang. Baka malay nyo, yan yung manalo. O, last ko na talaga yan. Alam, masarap kainin. Alang klase, puta, manalbekang sini. yung masarap kainin kahit nanonood ka pa ng movie or kahit ano pang ginagawa mo, di ba? Cheese dough. And kaya tayo nagpa-Ghostbusters. Ang throwback Thursday natin ay nung bata ka pa, ano bang mga kinakatakutan nyo? Ako kasi marami dahil nung bata ako nanonood kami or lagi ako nasa bahay before. So yung mga kasama sa bahay, mahilig sila sa mga shake, rattle, and roll. Aswang yung isang hindi totoo na takot na takot ako before, no? Isa yan. Because it's the ghost month. And I think they're always so vocal about this, no? Pero kasi itong DCD family natin, alam ko they're a Christian family with an unshakable faith, no? Pero I'm gonna tell you more about the ghost month, kung bakit August siya, in a bit. Kaya tayo ay nag-good vibes kahit ghost month ay pwede tayo manalo ng 100,000 pesos. Kaya i-follow nyo ha, ang Mechanics. Marami pang consolation prizes yan sa Delish Cheese Dough Pizza Facebook page. Yeah. So this month of August or any month, I feel lucky. I should be so lucky dahil nandito tayo sa ating number one good vibe station. Walang iba kundi GV 99.1.

Basta, inimo imbalo ko para kareng kabalenta mo. Igang eta mo makwalta. Blooming tamo. Para ini kareng super mama, busy working woman na todo kayod. Kalupa ko. Pota, papansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pasis. Aliya, basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagot ken. Pota, iron deficiency anemia na yan. E mo pabo rin, mitaw lika, kareng peka masanting a moments, keng bie, pilyan me ing hemorrhate FA. Uling, atinyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number, AO number 2010-0010 is tong sapat a kombinasyon ning iron, folic acid, at vitamin B complex asakto keng dayang Pinoy. At sa saop, bang may balik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inke kayong full potential at pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, in blood vitamin na sa saop, makaiwas keng lata, lilyu at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6, plus cyanocobalamin, vitamin B12, plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Gang eta mo makwalta, asalita mo yon. De, pasensya na ka-vibes ha. Nabasa ko kasi itong unang pa-entry natin. Oo, kaya patigil ako ng very, very light. No, talagang pinigilan ko naman kasi ang pa-entry ni... ang pa-entry nitong si Bien, hindi ko na yung ma-mention uli yung movie, diba? Sabi ko, sinong paborito yung Peter Parker? Tapos, hindi talaga tawang-tawa lang ako sa sagot ni Bien kasi... Kasi diba yung mga options ko, si Tobey Maguire, si ano Andrew Garfield, tsaka si... Tom Holland. Tapos yung sagot niya si Paul Salas kasi... Hindi, maling movie yun. Maling movie yun. Hindi ko sinabing gagamboy. Hindi ko sinabing gagamboy. Hindi. Ano ba yan? Ano ba yan, DJ Nice? Baka pauwiin ka ng di oras, no? Mag-play muna tayo ng isa pang kanta, no? Kasi masyado OA si DJ. Tumuna Rockset with All Star. Somebody on GV 99.1.

0: friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: It's 1:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
4: Tayong mga Pinoy, meron tayong mentality na kapag imported, mas high quality. Sa mga damit, sapatos, appliances, di ba? Pero pagdating rin sa gamot, actually, napansin nyo ba? Minsan kapag sinabing imported or branded, feeling natin automatic mas maganda na agad. Parang, ay, galing ibang bansa, siguradong mas mataas ang quality. Pero, totoo nga ba yun? Ang totoo, hindi basta branded o imported, high quality na ha? Meron ngang high quality at gawang Pilipino pa. Alam nyo ba, sa Unilab, ang mga gamot at vitamins nila hindi basta umaasa sa Certificate of Analysis kung may imported man na ingredient or produkto galing sa foreign suppliers. Kahit na imported ang mga ito, tinetest ang bawat isa para makumpirma kung tama, pasado at ayon sa standards. Kailangan may certification, oo. Pero kailangan may sarili pa ring pagsusuri. Kapag Unilab ang gumawa, nire-research at chine-check ng 50 quality tests bago pa makarating sa atin. You heard that right? 50 yun ha? Kasi gamot yan, ka-vibes. Inumin natin yan. May epekto yan sa katawan natin at sa pamilya natin. Kaya hindi dapat sapat ang imported naman o branded naman. Dapat ang tanong, safe ba yan? Effective ba yan? Dumaan ba sa tamang proseso? Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin kung ano ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Catch yesterday's tunes at GV99.1's Turnback Thursday.
2: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

is 0967-069-5768, 0908-516-4466. Pwede rin mag-message sa ating Facebook page, GV99.1. At kung hindi nyo pa na-follow lahat or yung iba pa nating mga social media handles, we have TikTok, X, Instagram, and YouTube. Once again, all you need to do is search GV99.1. And if in case na umiikot-ikot, diba? Kasi we talked about natural disasters. If you're wondering pa minsan bakit ano parang pag maulan, diba? Minsan yung internet connection natin umiikot-ikot. We have Signal TV Channel 306. So if you subscribe to that, kahit 24/7 ka pang makinig. Ayan, yan yung sariling TV channel ng GV99.1. And online, I think we're okay naman online sa ating Mixler, Radio Garden, at yung inyong mga iba pang radio streaming apps, no? Search nyo lang yung GV99.1. So, ayan lang naman. Nung bata ka pa, ano yung mga imaginary beings na talagang kinakatakutan mo? Dahil ang Agosto ay Ghost Month, tinatawag na Ghost Month ang ilang bahagi ng buwan ng Agosto dahil sa lumang paniniwalang Chino. And dahil paldong-paldo yung Phil Chinese community natin, 'di ba? Minsan ina-adapt natin yung mga ano nila, mga traditions. Ikapitong buwan ng lunar calendar. So ang covered niyan, naka-cover niya yung buong month halos ng August. Kasi iba yung calendar nila, 'di ba? Ang paniniwalang malaya nakakalaba sa mga kaluluwa o hungry ghosts upang bumisita sa mundo ng mga nabubuhay. Kaya ako tinatanong sa inyo, ka-vibes, mga nilalang na kinakatakutan nyo noon, nung bata pa kayo, ng mga imaginary beings na pinaka-kinakatakutan ninyo. At dahil gusto nyo nang mag-emote-emote, eto na nga, simulan na natin sa kanta ni Nanay Pines. Dahil kung sakaling naabutan ko si DJ Benjamin, no, yun yung isasagot ko rin sa kanyang pa-entry. Na pipigilan ko talaga yung sarili ko, kung walang basurahan, ipapasok ko talaga sa bag. Kasi yung mga store neighbors, paminsan talaga, like I have seen it with my own eyes talaga. Mismong kanal minsan ginagawang basurahan. So, hindi mo rin maibablame lahat or responsibilidad yan laging yung LGU na lang or yung gobyerno yung may kasalanan. If tayo mismo yung nagtatapon, kaya barado ang ating mga drainage. At ito ang kanta ni Nanay Pines na Masdan Mo Ang Kapaligiran by Asin on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: So a few hours ago, si Bagyong Maymay tinatawid na ang Northern Luzon. So patuloy ang tinatawid ng tropical storm na si Maymay, PH. That's hashtag Maymay, PH ang landmass ng Northern Luzon matapos maglandfall sa bahagi ng Magsingal, Ilocos Sur. Naasahang maghapon itong tatawarin or tatawirin ang Northern Luzon bago tuluyang humina at maging LPA at higupin ng mas malakas at malawak na typhoon na si Dolphin na nasa labas ng PAR. At sa latest weather bulletin or tropical cyclone bulletin, number 14 ng PAG-ASA, si Maymay PH has further weakened while moving east-southeast over the Cordilleras. Ayan. Weekend is a good word, no? Parang humina. Lalo pang humina si Maymay at yan ang gusto nating marinig. And we have unverified reports pa, no? Hopefully, wala naman tayong casualties. Pero abangan na lang natin yan, if ever, sa the morning roundup. No? Yung mga nasa Baguio dyan, hopefully, okay naman kayo. Oo. The morning roundup with DJ KG Boy, bukas yan. Friday, 6 to 9 a.m. and then 8 to 9 a.m. It's Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Yan, maraming nag-aabang kay Attorney Will. Hindi na nila masagot-sagot sa dami ng mga nagtatanong. O yan yung pa-public service ni Attorney Will Rivera, yung kanyang free legal aid on air sa GV99.1. So bukas yan, 8 to 9 a.m. Tapos meron tayong Facebook Live. Check naman natin ang ating mga messages sa Facebook page ng GV99.1. Ang masasabi ni Catherine ay Happy Throwback Thursday, DJ Nice. Ang kinakatakutan ko noong bata ako ay yung mga nanghihila ng paa na baka may manghila sa aking paa kapag ako'y natutulog. At yung malate na rin sa pagpasok sa school at maubusan ng ulam. Yan naman yung mga realistic nating kinakatakutan. Naalala na rin ni Catherine. At magpapa-OPM tayo dahil ang kanyang song request ay Minsan Lang Kita Iibigin by Ariel Rivera. Thank you and ingat ang lahat. God bless. Jayan Briel. Huwag kang mag-alala pag nanalo na naman si Alex Ayala ng another match. Papatugtugin natin next week uli yung Golden by the K-pop or the Huntrix. Ang kinakatakutan naman ni Onyeng noon ay yung kapre. Sinong takot naman doon sa tik-tik? Mga imaginary beings na kinakatakutan nyo noon. Na natatandaan yung kinakatakutan natin noon. Basta ang tanda ko noon ay marami rin takot na takot. Ako yung number one phobia ko. Nakwento ko na dahil may traumatic experience tayo sa daga. Pero ito ay nakakatakot din talaga kapag lumilipad. Pero pa time check muna tayo.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: At dahil dyan, hindi na tayo takot sa ipis.

sorry. Oo, sinagot ko yung ating caller pero na-realize ko pa good vibes na tayo. Try natin uli sa Monday, 1808, no? Baka mamaya si Papa Charles ito. Oo, kaya try natin uli sa Monday kasi pa good vibes na si DJ Nice. Ayan. Kaya magtugtog na tayo ng marami pa ninyo mga song requests. Eto na si Ariel Rivera with Minsan Lang Kitang Iibigin on a Throwback Thursday edition ng Isn't It Nice sa GV 99.1.

Station, GV99.1. At para yan sa iyo, Finn. Nagre-request siya ng parokya ni Edgar. Nandito din si Nyani. Shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na tuned in. Whether you're from Angeles City, anywhere you are from Pampanga, Central Luzon, and beyond. Si Nyani, dyan siya sa Malabanas, Angeles City. At ang kanyang song request ay The Herd by Kalapana. Isingit natin yan after the break. Ano masasabi na mag-KL? Siyempre, pag may bagyo, intermittent yung connection natin, di ba? Ganyan naman talaga. At kay lamig pa ng hangin. Pero lagi naman siya nakikinig din sa radio. Mr. Invisible Man, ayan. Oh, si Gil Santos. I tuned in din at ang kinakatakutan or kinakatakutan naman ni Lake nung bata pa siya ay White Lady. Sa isang munting harana. Oh, bakit natin pinag-uusapan ito? Dahil nga sa Ghost Man. No, paniniwala sa malas o bad luck ng mga Chinese, no? This is a Chinese tradition or belief. Ayon sa tradisyon, ang mga nakawalang kaluluwa ay naghahanap ng pagkain, libangan, o maaari ring magdala ng malas at istorbo kung hindi sila marunong irespeto. Nag-aalay ng pagkain, nagsusunog ng ghost money at nagsisindi ng insenso para payapain ang mga espiritu. At marami mga Pinoy ina-adapt ito. Langit ng between. Kasi 'di ba, marami mayayaman mga So, iniiwasan sa buwan na ito ay ang paggawa ng mahahalagang desisyon sa buhay tulad ng pagpapatayo ng bahay, paglipat ng tirahan, pagpapakasal, paglalakbay sa malayo o pagpapasimula ng bagong negosyo. But for us Christians, we treat these as superstitions. Pero marami talaga negosyante no na wala. Medyo ina-adapt nila yung mga beliefs na yan kapag buwan ng Agosto. This has been DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice pero lagi may pabaon na spice. Wala naman siguro tayo nakalimutang basahin no sa ating mga pabati today. Ay, ito, si Norberto ay kinakatakutan daw yung nagpa-5-6. Ayun. Hindi naman siguro nakaka-offend yung kasi mas offensive. Hindi ko pwede i-mention yung term na yan. Kasi yun yung racially, baka racially offensive naman. Sino ba tong mukhang gago? Nagandara ba sa pagkanta? At nasisintunado. Siyempre, yun yung lyric bigla, no? Yun yung lyric bigla. And bihira lang naman ako mag-share ng verse. Pero usually that's DJ KG Boyd, right? Pero Philippians 4:6 kasi parang ito napaka-practical niya. Napakaganda. Nasa panahon ngayon, marami pa tayong ipapasalamat. Tulad sa hindi pagtaas ng presyo ng ating Better Pizza na Delish Cheese Dough, 229 pesos pa rin. And you can get a chance to win 100,000 pesos in cash. Simula Agosto yan, ha? Usapang Ghost Month. Oh. Simula Agosto. And then, basta basahin niyo yung complete mechanics, no? Collecting stamps yan. You just need to collect stamps by ordering your favorite Delish Cheese Dough pizza. So don't worry about anything. Instead, pray about everything. And tell God what you need. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Dahil marami pa tayong dapat and pwedeng ipasalamat. This has been DJ Nice on GV 99.1. Your good vibes. Abangan si DJ Kakay and DJ Clark later.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

eto na po ang magandang yung kapit bahay na si Kakay. Kung meron kayong mga pa-shoutout, di naman kayo may awitin. Na nais marinig, ang gawin mo ay message mo yan sa aming numerong 0908-516-4466. At syempre, para sa iyong merienda, naku, suggest ko lang ha, order ka na from any branch of Del's Cheese at Dio Pizza for as low as 229. And soon they will open for franchise, so check their Facebook page for more updates. At syempre, gusto ko lang palalahanin na, paalalahanan ka, ka-vibes, na pwede mo i-like, share, subscribe, follow yung mga socials namin. Like our YouTube, it's GV99.1, your Give Out Station. X Instagram's at GV991. Our TikTok is GV991FM. Yes, meron tayong kwento ngayong araw. Guys, pero bago ko ibahagi ang ating kwento, nais ko lang malaman ha, ikaw ba'y naniniwala? O yan ha, ka-vibes, ikaw ba naniniwala ka rin ba na may nakalaang tamang panahon para sa lahat? Naniniwala ka rin ba na may nakalaang tamang panahon para sa lahat? Meron tayong mga kanya-kanyang oras, panahon, ganyan. Kung gusto mo kong chikahin, message ka sa Facebook, JV99.1. Kung nakikinig ka sa MixLR, send me a chat too. Or send me a message on 0908-516-4466. Tamang panahon! Tamang oras! Hi! Yan ang ating kwentong ibabahagi sa aking pagbabalik. Kaya naman, patuloy ka lang makinig sa inyong number one Give Out Station, GV99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly press.

Good Vibes Hall of Fame. Playing now on your number one Good Vibes station, GV99.1. Kasama pa rin po si Kai. Hanggang 6 PM po tayo today. Naniniwala ba kayo na tayo ay may tamang oras? May tamang panahon? Sabi ni Gwen Roberto, naniniwala po ako, DJ Kakay. Kaso natuon po ang isip ko sa trabaho, kaya hindi ko po mahanap yung nakalaan para sa akin. Kaya hindi ko po mahila ang panahon at oras ko para mahanap siya ng mas maaga. Busy po kasi. Sana po siyang dumating sa buhay ko nung wala po sa oras kahit hindi pa po napapanahon. Sana nga, Kuya Norberto, dumating na siya. Kahit sobrang busy mo. Well, let me share our story of the day, guys. Dahil ito na ang programa kung saan nating mapapakinggan ng mga kuwentong magpapabilib, magpapakilig at magpapaanting sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng ating mga ka-vibes. Ako si Isa, 28 years old. Minsan talaga may mga taong darating sa buhay mo. Masasabi mo na tamang tao, pero maling panahon. Nakilala ko si Roy sa unang trabaho ko. Siya yung tipo ng lalaking palangiti, palabiro at laging handang tumulong. Ako naman, tahimik, seryoso at halos walang oras para sa kahit anong relasyon dahil inuuna ko ang pamilya ko. Pero DJ Kakay, hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Pero may isang problema. My girlfriend na si Roy, DJ Kakay. Hindi siya kailanman nanligaw sa akin. Hindi rin siya nagbigay ng maling pag-asa. Magkaibigan lang talaga kami. Pero sapat na ang bawat tawanan, bawat kwentuhan sa pantry, at bawat sabay na uwian para maramdaman kong espesyal siya. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Kaya bago pa ako tuluyang masaktan, pinili ko ng lumayo. DJ Kakay, nag-resign ako at lumipat ng ibang company. Hindi dahil ayaw ko na siyang makita, kung hindi dahil gusto kong iligtas ang sarili ko sa pag-ibig na alam kong wala namang patutunguhan. Lumipas ang taon. At sa mga araw, buwan at taon na yon, hindi na kami nag-usap. May mga panahon na naalala ko siya, pero pinipili kong isipin na baka hanggang alaala na lang talaga kami. Hanggang isang araw, habang namimili ako sa isang bookstore, may narinig akong pamilyar na boses. Isa, paglingon ko, si Roy. Mas mature na ang mukha niya pero ganun pa rin ang ngiti na minsang naging dahilan kung bakit hirap akong kalimutan siya. Nag-coffee kami, doon ko nalaman na naghiwalay pala sila ng dati niyang girlfriend. Hindi dahil may third party, kung hindi dahil magkaiba na raw ang direksyong gusto nilang tahakin sa buhay. At ako naman, hindi rin nagkaroon ng seryosong relasyon. Nagkataon lang ba? O baka panahon na talaga? Mula noon, muli kaming nagkamustahan. Hindi araw-araw, hindi rin pilit. Yung unti-unti lang. Hanggang sa isang gabi, matapos niya akong ihatid pa uwi, bigla siya nagsalita. Isa, alam mo ba kung bakit hindi kita hinanap noon? Napangiti lang ako. Kasi alam kong hindi pa tama ang panahon. May mga responsibilidad ka noon, may relasyon ako, kahit gusto kitang makilala ng mas malalim, alam kong masasaktan lang tayo pareho. DJ Kakay, natahimik ako. Hindi ko akalaing pareho pala kaming may itinatagong damdamin. Damdamin na hindi lang talaga pwedeng ipaglaban noon. Makalipas ang ilang buwan, nanligaw si Roy. Sa pagkakataong iyon, wala nang taong masasaktan. Wala nang kailangan itago. Wala nang maling timing. Isang taon matapos kaming maging opisyal, niyaya niya akong bumalik sa parehong bookstore kung saan kami muling nagkita. Akala ko, simpleng date lang. Pero pagdating namin, lumuhod siya. At may nilabas mula sa kanyang bulsa. Sabay ang tanong na, "Will you marry me?" Hindi ko napigilang maiyak, DJ Kakay. At ang tanging naisagot ko na lang ay oo. Ngayong 2 taon na kaming kasal, minsan napapaisip ako,
paano kung ipinilit namin ang nararamdaman namin noon. Baka nasira lang ang pagkakaibigan. Baka may taong nasaktan. Baka hindi rin kami nagkatuluyan. Doon ko naunawaan na hindi lahat ng hindi natuloy ay talagang nawala. May mga pag-ibig na kailanman, kailangan lang hintayin. May mga pusong kailangan maging handa. At may mga kwentong hindi agad sinusulat ng tadhana. Dahil mas maganda pala ang magiging wakas kapag tamang panahon na. Kaya sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung may taong dumating sa buhay ninyo pero tila mali ang pagkakataon, huwag agad isiping hindi siya para sa'yo. Minsan, hindi. Hindi siya para sa'yo. Dahil minsan, hindi pa lang.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GV AM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: It's Melly Francisco.

0: We are GV99.1.
1: Mga idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may dinan chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexidol Forte is my Discarte para king binat ang putukito king sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte ing Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.1.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman po ang inyong Thursday? Okay lang ba kayo? Ako po ang inyong makakasama hanggang 9 o'clock yan ng gabi. I might have been in love before. Kaya kung meron po kayong gustong batiin, song request, send nyo na yan sa 0908-516-4466. At dahil Thursday ngayon mga ka-vibes, Throwback Thursday tayo. Ipiplay ko ang inyong mga favorite throwback music ngayong gabi. Kaya isend nyo na yan. Okay, numpisahan na ang ating DJ kanina si DJ Kakay. Nothing's gonna change my life for you. Ay di isusunod-sunod rin na natin yan. At dahil medyo malamig ang panahon at medyo wet ngayon Thursday, magdala po tayo ng payo kung kahit tayo ay lalabas. At mag-iingat po sa daan, medyo madulas. Alam ko gusto niyo yung mga madudulas eh. Pero kung kayo ay magmamaneho, magdodoble ingat, wag masyado mabilis. Kasi nagsiskid yan. Na-try ko na yan eh. You don't have. Try ko na yan sa motor. Na-try ko na rin yan sa sasakyan. Nagsiskid talaga siya. Kaya wag nyo nang pakabilis-bilis. Lalo na kung naka-aspalto ang daan at talagang dudulas yan. Sa iba nyo nalang padulasin. Kung ikaw ay hindi pa naghahapunan kagaya ni DJ Clark at naghihintay ka rin ng kain ka na, ako na magsasabi sa'yo, kumain ka na kasi. Gabi na o. Huwag ka magpapaguto. Kung meron kayo nararamdaman ngayong Thursday, nakatingala, or nakatingin sa kalawakan habang nagduduyan, sabihin nyo sa akin, baka sakaling makatulong, ikwento nyo sa akin. Mas okay ikwento. Ikwento natin on air. Basahin ko on air. Hindi naman tayo magkakilala. Hindi naman kita kilala. Lalo-lalo na yung mga nakikinig hindi natin kilala at isa't isa. Kaya okay lang na magkwento. At hindi ka namin i-judge. Kasi hindi po namin alam ang talambuhay mo. Kahit na naman yung kamalian na ginawa mo sa buhay. Okay lang yan. Itama mo na. O diba nagdrama dito gabi umagabing-gabi. Kaya mga ka-vibes ha, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay 2073. Magandang gabi po DJ Clark, musta naman po? Kamusta naman po kayo? Pwede po ba ako mag-request ng song na Ikaw Lang at Ako ni Jano Gibbs? Yun lang sana DJ Clark, si Pablo ito ng Kamba Arayan. Okay lang naman ang iyong DJ. The days would all be empty. Nang lalatala. That it seems so long. Sinagad nyo eh. You joke lang. Forever hold so clearly. I might have been in love before. Ito galing kay 6549. Good evening po DJ Clark. Request po ng Every Woman in the World by Air Supply. Sige po, ipiplay po natin yung Air Supply mo. Dahil tamang-tama sa ating panahon.
Nothing's gonna change my love for you. Tama-tama yung mga pinapatugtog natin ngayon, no? Yung mga naiwan song ni DJ Kakay. Eh, ituloy-tuloy natin yan para at least medyo nare-relax tayo ngayong gabi. Para at least meron tayong makapag-isip-isip, makapag-muni-muni. Kasi kung pangit naman kung magpiplay ako dito ng pangsayaw, di ba? Umuulan eh. So, babagayan natin lahat ng yan. At ako'y magbalbalik maya-maya at i-play na natin ang kanyang song request na Every Woman in the World by Air Supply. Once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Halaga lang ha.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: You are currently listening to GV99.1,
8: Your Good Vibes.

0: Mega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Ruwa ka!
14: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
17: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
18: What the...
19: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
18: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
19: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
18: and mind-bending conversations that will leave you saying,
20: what the F?
21: What the F?
22: What the F?
19: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.

you are still listening to GV19.1, your good vibes. My name is DJ Clark. It's a programang Good Vibes Connection. Mga vibes, hanapin natin ngayong gabi. Ano yung ugaling non-negotiable sa inyo? Ulitin ko, ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano yung ugaling non-negotiable sa iyo? Lahat tayo may mga, parang siyempre may mga tayong mga siniset na standards pagdating sa pakikitungo sa isang tao. Kaya may mga bagay na kaya natin palampasin. May mga ugali na pwede natin pag-usapan, pero meron ding isang ugali na pag kapag nakita mo, automatic na pass na. Ayan, kaya ang topic natin ngayong gabi, ano yung ugaling non-negotiable sa'yo? Ano yung ugali na kahit gaano pa kabait, kagwapo o kaya kaganda, o yung kagaling ang isang tao, hindi mo pa rin kayang itolerate yon, or hindi mo pa rin kayang pakisamahan yung tao na yon. Eh, pwede nyo po akong tawagin or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay Mami Fans. Good evening, DJ Clark. Happy rainy throwback Thursday. Kindly play the song Amaze by Lone Star. Shoutout to Boss Julie Bernard Smosa. And most especially to you. Thank you. God bless from Mami Fans yan. Now we're stronger than before. Galing naman kay 2073. DJ Clark, sana po pa-play nyo po mamaya ang Ikaw Lang at Ako ni Jano Gibbs. Sige po, hanapin ko po yan. At galing naman kay Ma'am Catherine Santos. Happy Throwback Thursday sa'yo, DJ Clark. Paki-play ng Count On You by Tommy Song. Thank you, ingat and God bless. Sige po, hanapin ko po ang inyong mga song request. At ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. Ano yung ugaling non-negotiable sa'yo? Yung anong ugali ang kahit anong ugali ka? Kinagtawa na yung sarili. Ulitin ko, ano yung ugaling non-negotiable sa'yo? Ano yung ugali na kahit gaano pa kabait yan, kaganda, kagwapo, o kagaling ang isang tao? Kahit gaano pa sila, kahit na ano pa yan, yung hindi mo kaya pa rin sila pakisamahan. Meron tayong mga bagay na kahit na anong pilit nating intindihin, kahit na anong pilit nating pakisamahan, pero bakit parang nilalayo ka talaga ng tadhana sa kanya? Kasi hindi mo siya trip, kasi hindi mo kayang pakisamahan, kasi hindi mo kaya yung ugali niya. Ayan mga kawai sa yung mga non-negotiable na mga ugali na hindi mo kayang pakisamahan. Ito galing kaya 6594. DJ, yung non-negotiable sa akin ang sinungaling. Kapag isang beses na nasira ang tiwala, ang hirap na pong ibalik. Yun lamang po, thank you. And another texter from 3249. Good evening po, DJ. Para sa akin, ang ugaling non-negotiable ang pagiging sinungaling. Hindi dahil perpektong tao ako. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero kapag nagsinungaling ka, hindi lang salita ang nawawala, pati po ang tiwala. At kapag nawala ang tiwala, kahit na anong paliwanag mo, may parte pa rin ng puso ko na lagi nang nagdududa. Mas kaya kong patawarin ang pagkakamali kaysa na paulit-ulit ang pagsisinungaling. Kasi ang taong mahal ka,
Hindi ka poprotektahan gamit ang kasinungalingan. Poprotektahan ka niya gamit ang katotohanan. Kahit minsan masakit. Kahit minsan masakit, DJ, dahil sa huli, mas madaling ayusin ang problema dulot ng katotohanan kaysa sa relasyong unti-unting sinisira ng kasinungalingan. Ikaw ba ay nasira na ba ng kasinungalingan ng iyong relasyon na hanggang ngayon nandudong ka pa rin? Tanong ko yan sa'yo, ha? Ikaw ba ay patuloy pa rin sa relasyon mong alam mong puro kasinungalingan na lang? Hanggang ngayon pinakikisamahan mo pa rin yung jowa mo? Hanggang ngayon ba nagpapaka-TNGA ka pa rin? Kasi feeling ko, nandudong ka pa rin sa puntong okay lang eh. Masakit ang pagkasinungalingan kahit naman sino. Kahit naman kahit sinong tao, basta nagsinungaling sa'yo, mahirap nang mabuo yung tiwalang binigay mo. Magdududa at magdududa ka pa rin. Kahit kamag-anak mo pa yan, kahit kaibigan mo pa yan, kapag nagsinungaling naman talaga, magdududa ka na eh. At hindi mo na pagkakatiwalaan pa. Ito, shoutout sa

at sigurado nasa biyahe ngayon. Diyan kay Ate Mitch David ng... San Fernando ba? Pero happy, happy, happy, happy birthday sa'yo. At sana eh... Nag-blow

Happy, happy, happy, happy birthday sa'yo! Happy Mitch the Beat! Sigurado ay nasa daan kayo ngayon. Nagbabiyahe. At magka-holding hands sa sasakyan na may pagpatak ng ulan. Medyo mabagal ang pagdadrive para mas romantic at hindi nagmumura sa daan. Yan ang masarap. Anyway, mag-iingat kayo sa biyahe. At dyan lamang kayo. At babasahin ko pa ang inyong mga text messages galing sa ating mga kabibes. Ito galing kay 9794. DJ, non-negotiable sa akin yung pagiging ungrateful. Kahit simpleng salamat, malaking bagay na yon. Totoo yan. Yung pagiging ungrateful kasi, yan yung mga hindi nakaka-appreciate sa mga maliliit na bagay. Yan yung mga kinikwenta lahat na nang binibigay sa kanya. Diba? Bakit may mga taong ungrateful? Bakit may mga taong kinukumpara ang sarili? Bakit yung may mga taong hindi marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay? I look into your eyes so far away. Sino ba ang may kasalanan na yan? Nagpalaki ba? O yung mismong taong ungrateful? Kailangan nating maging grateful sa mga natatanggap natin maliit man o malaking bagay yan kasi doon tayo nagsistart eh. Doon tayo nagsistart, doon na nagsistart yung biyayang binibigay sa atin. Okay. I will love you till they kailangan natin na marunong din tayo dapat mag-appreciate sa mga maliliit na bagay. Yung simpleng pasuyo lang. Magpasalamat ka. You thought we'd lost it all. Ito DJ, ayoko sa taong hindi marunong umamin ng mali. Lahat na lang kasalanan ng iba, siya lang ang laging tama. May pinaparinggan ka ba? Sabihin mo ha kung sino. And another message, DJ, non-negotiable ang taong mahilig mang insulto o mang maliit ng iba. Kahit biro pa, may mga salitang hindi na dapat binibitawan. Meron ka... kung manliliit kayo, tawag dito, may mga bagay na biro na kayang i-take ng mga kasama mo, mga sa circle mo, pero may mga biro talagang below the belt na dapat hindi na natin binibitawan. Now we're stronger than before. At titimplahin natin yung mga taong nakakasama ninyo kung kaya nyo bang i-take yung mga ganong biro. At kung gaano ba rin at kung gaano ka tawag dito, kung gaano rin kayo ka close, magbe-base din kayo doon. Kung kaya mong bitaw, kasi meron tayong kapag napapansin, talaga sasabihin mo agad eh. Parang si DJ Clark, basta may mapansin lang po ako, sasabihin ko agad. May makita lang ako dumanadag, sasabihin ko sa inyo. Basta kapag nabibigla, masasabi mo yun. Ito, galing kay Ma'am Catherine Santos. Ako ayoko yung mga taong sinungaling, yung mga mata pobre, mga plastic, inggitera, mga chismosa. Thank you DJ Clark. Parang merong hugot yata si Ma'am Catherine Santos. Mukhang may na-experience na magsinungaling sa kanya at minamata-mata siya at mga plastic at inggitera na kapitbahay at chismosa. Yung mga taong ganyan, hindi na natin sila maiiwasan. Kaya tayo na lang po ang umiwas. Kung alam mong hindi mo kaya pakisamahan yung mga ganyang ugali, umiwas ka na lang. Kasi hanggat nakakasama mo sila, maiirita ka lang at hindi ka mag-e-enjoy.

Ito galing kay Ma'am Marie Cristolio Fernando. Sige, may check natin yan sa ating Facebook page. Dito, ha? Huh? Wait lang natin, ha? Ito. Good evening, rainy Thursday po, DJ Clark. Kumusta na po ang aming pinaka... babasahin ko po, ha? Ako po ay nagbabasa lamang. Kumusta na po ang pinaka-pogi naming DJ? Ulitin ko. Kumusta na po ang pinaka-poging naming DJ? DJ, pa-play naman ng Miracle by Whitney Houston. Thank you po. Pa-shoutout from Santo Cristo. Guagwa. Ingat po sa pag-uwi, DJ Clark. Sige, hanapin ko si Miracle. At okay lang naman si DJ Clark ngayon, no? At ako, let me hold you. Grateful. It'll be okay. Araw-araw. I love you. At lagi din ako nagpapasalamat dahil nga nasabi nga yung ungrateful. At lagi din ako nagpapasalamat na nagumigising ako araw-araw. At may mga dumarating na biyaya, maliit, malaki. Kailangan natin magpasalamat. Ako minsan napapatingala na nga lang ako sa langit. Lord, salamat talaga. Ganun. Kasi hindi naman tayo pahubayaan. Mahihirapan ka isang araw, dalawang araw. Pero maya-maya may mga darating na solusyon.

another texter from 1014. Magandang gabi, DJ Clark. Ang ugaling na negotiable sa akin, ang kawalan ng respeto. Kasi pwedeng mawala ang pera, pwedeng mawala yung ganda, pwedeng mawala yung kilig. Pero kapag nawala ang respeto, unti-unti na rin nawawala ang pagmamahal. Ayokong mahalin ng taong marunong lang rumespeto kapag maganda ang mood. Gusto ko yung kahit galit, hindi kami numura. Kahit may mga hindi kayong pagkakaunawaan, hindi ka pinapahiya kahit nasasaktan ka niya, hindi kanya sasaktan pabalik. Ay, kahit nasasaktan siya, hindi kanya sasaktan pabalik. Para sa akin, DJ, mas madaling buuin ang pagmamahal kaysa ibalik ang respeto kapag tuluyan na itong nawala. Kaya kung may isang ugali akong hindi ko kayang palampasin, yun yung mga taong marunong, yung marunong lang magmahal kapag madali. Pero nakakalimot rumispeto kapag mahirap na ang sitwasyon. Dahil sa huli, DJ Clark, ang pagmamahal na walang respeto, unti-unti rin pong nawawala yan. Thank you po. Kaya nga sabi nila, kapag nag-live-in kayo, doon mo malalaman kung ano ba talaga ang totoong ugali ng jowa mo. Ay, tinatry muna mag-live-in eh. Kasi doon mo makikita talaga eh kung paano siya sa bahay. May respeto ba siya? Kaya kanya ba pakisamahan? Or kaya niya ba yung mga gawaing bahay? Kaya sabi nga ng mga patatanda, mag-live-in muna kayo bago kayo magpakasal. Para at least alam ninyo at makikilala ninyo ang isa't isa. Kaya ano mga kapays, hanggang dito na lang. At ako'y magbabalik maya-maya. Hanggang 9 o'clock pa po tayo ng gabi. At marami pa tayong pagkikwentuhan. At para sa mga kaka-tune in pa lang ang topic natin ngayong gabi, ano yung mga non-negotiable na ugali? Yung mga non-negotiable, yung hindi mo kayang palampasin. Yung tipong aatras ka na lang at hindi mo na siya pakikisamahan pa. Ayan, pwede nyo pong ihabol or i-text nyo ako sa 0908-516-4466. I look into your eyes so far. And let's play the song Full Again by Westlife. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, your good vibes. Baby.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
10: Eko ni Agyong gawa nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
11: Rexido Forte!
12: Mas bilis banat kesa kayang apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Mahilagat sa buhay. We are Mimi and

And you're still listening to GV19.1, your good vibes. My name is DJ Clark. At sa programang Good Vibes Connection, ay mga vibes, balikan natin ang ating topic for today. Ano yung non-negotiable na ugali na hindi mo kayang pakisamahan? Kaya pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At dahil dyan, babasahin ko pa yung mga text messages galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Hindi ko kayang i-handle yung taong plastic pagka nakaharap, mabait kapag nakatalikod ka, lumalabas yung sama ng ugali at yung pintasera at sinungaling. Pa-request ng smile in your heart ni Ariel Rivera, galing yan kay Ma'am Milagro Soriano Paho. At ito naman galing kay 7969. DJ Clark, pakiplay nyo naman po ang Walking in the Rain by A1. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga. Abangan nyo lang. Nila line up ko na yan. At ito galing kay 5975. Good evening, DJ Clark. Pwede po ba mag-request ng Here in My Heart by Plus One? Salamat po. And galing naman kay 2792. Good evening, DJ Clark. Ako yung hindi ko kaya itolerate o non-negotiable yung pag uminom ay yung hindi na mag-share, tapos kung fu pa siya, kung fumulutan ay inuubos niya. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa request ng kantang hindi na ako iibig pang muli by April Boy. Hanapin ko nga yan. Di na, sige, pilay natin yung mga inyong mga song request. Abangan nyo lang ah. Hindi na ulit. O, di ba? Real time. Hindi na muli kasi.

Galing kay 2147 DJ ang ugaling non-negotiable sa akin yung pagiging walang effort. Hindi ko naman hinihingi ang sobra. Hindi ko kailangan yung mamahaling regalo o araw-araw na sorpresa. Ang gusto ko lang yung maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Yung simpleng pangangamusta, yung pagtupad sa pangako niya, yung paggawa ng oras kahit abala. Kasi kapag gusto mo talaga ang isang tao, hindi mo hihintayin na magreklamo siya bago mo iparamdam na may halaga siya. At alam mo DJ, hindi nakakapagod magmahal. Ang nakakapagod ay yung pakiramdam na ikaw lang ang laging nagbibigay. Ikaw lang yung laging nag-aalala. Ikaw lang yung laging gumagawa ng paraan. Kaya para sa akin, hindi perfection ang hinahanap ko. Yung consistency at effort lang. Dahil sa huli, hindi mo kailangan ng taong magaling magsalita. Kailangan mo yung taong marunong tumupad sa mga salitang binibitiwan niya. Thank you and God bless DJ Clark. At ikaw ba ay nagmahal ng walang emotional intelligence? Yun yung pinakamasakit. Yung nagmahal kang para kang nagmahal ng isang bato. Yung walang nararamdaman. Yun yung masakit. Pinagtawanan. Pero totoo yan, no? Yung walang emotional intelligence. Nagmahal ka ng isang gano'n, napakahirap nun. Hindi mo matimpla at hindi mo matansya kung kailan ka bibigyan ng effort, kung kailan ka isusurprise, kung kailan ka mag... Kung pangangamusta, hindi niya rin ginagawa. Good morning nga lang, hindi niya pa rin magawa. Yan yung mahirap. Alam mo, kapag mahal ka talaga ng isang tao, lalabas yung tunay niyan eh. Yung care niyan. Yung pag-aalala sa'yo. Yung pagmamahal niya sa'yo. Mabibigay at mabibigay ng todo-todo yung kapag gustong gusto ka niyan. Kapag mahal na mahal ka niyan, lalabas at lalabas yung ganun. At hindi ako naniniwala sa taong walang emotional intelligence. Sa akin lang naman yun. Hindi sa inyo yun. O, ito. I wanna lay like this. 2073. DJ Clark, ingat po kayo dyan. Pag-uwi. Galing yan, ingat po kayo dyan pag lagi, galing yan kay Pablo. Diba, litong-lito ako, paano ako magbasa? Kasi hindi naman kasi niya, di naman niya kasi sinabi pag-uwi, dinagdagan ko lang. Ito, DJ, ayoko sa taong mabait lang kapag may kailangan. Kapag natapos na yung pakinabang, parang hindi ka nakilala. Totoo yan. Nisa kasi, yun nga, kilala ka lang kapag may kailangan. Kasi minsan, yung mga taong masasabi mo, minsan kasi nahihiya lang din yan mag-chat. Nahihiya lang din yan mga musta. Baka kasi nakakastorbo na. Baka nanghihimasok na rin siya. Kaya minsan hindi natin masisisi. Kapag may kailangan lang, doon lang sila mag-chat. Kamusta? Baka may 500 ka dyan, balik ko kapag galit ka na. Ganun nga, nangangamusta. Papairami mo pera, hindi na babalik. Tapos pupuntahan mo pa. Pag pinuntahan mo, magtatago pa. Alam mo, may nangyari sa akin ganyan eh. Sinisingil ko. Kwento ko lang. Sinisingil ko niyan. Kasi ilang buwan na yung utang niya. Sabi kong ganun, paano ba ang... meron ka na ba dyan? Baka ako pa'y naiiyang maningil eh.
2 months ako hindi naniningil kasi alam ko baka kasi magbayad, magchat, hindi. Ako pa nagsya, pasensya ka na, may ginagastos pa kasi ako. Pero araw-araw nasa fast food, araw-araw libot. Bakit yung utang mo hindi mo mabayaran? Ayun, tapos alam mo pa, ng siste, pinuntahan ko pa sa trabaho para magbayad lang. Di ba, ang galing! Ayaw ipasa through online. Nagigil eh. Hindi na talaga makakaulit. At kung ayaw nyong masira ang inyong pagkakaibigan, huwag na huwag kang magpapahiram ng pera. Lalo-lalo na kung alam mo yung isang tao na hindi marunong magbayad. At meron na siyang history na kinakalimutan niya yung mga utang niya. Yun ang iiwasan natin. Eh kung nga yung kaibigan mo ay marunong magbayad, okay lang. Pahiramin mo. O, sige, ako na muna. Pero kung alam mo yung kaibigan mo na may history at alam mo na hindi talaga siya marunong magbayad, wag na wag mong papahiramin. Yun lang yun. Kesa masira yung friendship ninyong dalawa, wag mo na lang pahiramin. At dahil dyan, ako yung magbabalik maya-maya. At babasahin ko pa yun yung mga text messages. Ah. Marami-rami pa to. At let's play the song. Like a Rose by A1. And once again, my name is DJ Larkas. Sa programang Good Vibes Connection. Only here on GV99.1, your Good Vibes.

And you are still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, ayun mga kabais, balikan natin ang topic natin for today na ano yung ugaling non-negotiable sa inyo? Ayan, pwede nyo pong ihawal ay inyong mga text messages sa 0908-516-4466. At pwede rin po kayo mag-message sa ating mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel na sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. It is now 8:51 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At malapit na po magpaalam ang inyong DJ. Pero bago ang lahat, syempre isa-isayin pa rin natin ang inyong mga text messages. Ito galing kay 8794, DJ, ang ugaling non-negotiable sa akin yung pagiging mapanglamang. Kasi ang tunay na pagkatao ng isang tao, hindi nasusukat sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong maibibigay sa kanya. Nasusukat ito sa paraang pakikitungo niya sa mga taong wala siyang mapapala. Kapag kaya mong manakit, mangloko o manglamang para lang sa sariling kapakanan, doon pa lang alam kong hindi tayo kapareho ng values. Para sa akin, mas okay nang mawalan ng tao kaysa mawalan ng respeto sa sarili. And another texter from 7897, DJ, non-negotiable sa akin yung taong hindi marunong umako ng pagkakamali. Kasi ang taong marunong magsabi ng pasensya na ay marunong ding magpahalaga ng relationship. Pero ang taong laging may dahilan, laging may sinisisi, at laging sa iba ang kasalanan, nakakapagod mahalin. Hindi ko hinahanap ang perpektong tao. Ang hinahanap ko, marunong magpakumbaba, DJ. Dahil ang paghingi ng tawad, hindi tanda ng kahinaan niya. Tanda ito ng pagmamahal at respeto. Galing kay 4397, DJ, yung ugaling hindi ko kayang tanggapin. Kanta yun na. Inaano nyo ako dito? De, charot lang. DJ, yung ugaling hindi ko kayang tanggapin, yung pagiging hindi totoo. Mas gusto ko pang marinig ang masakit na katotohanan kaysa sa magandang kasinungalingan. Kasi ang katotohanan, kahit masakit, lilipas din niya. Pero yung kasinungalingan, DJ, kapag nabunyag, iiwan ng sugat yan na mahirap ng paghilumin. Kaya kung may isang bagay akong hindi kayang i-compromise, yun ay ang tiwala. Kapag nasira ang tiwala, mahirap nang ibalik ang dating panatag.

nga, di ba nga, mas masaya nga mabuhay sa kasinungalingan. Kasi minsan masaya eh. Kaya yung iba, sabi nga, nung nakaraan, di ba, ang napag-usapan natin, mas masaya po ang... yung iba yung sagot nila, mas masayang mabuhay sa kasinungalingan. Kasi yun naman talaga yung totoo. Or mabuhay ng mali. Kasi dun yung masaya kung saan ang may mali. Alam nyo naman yan, kung pasaway ka, doon ka magiging masaya sa paggawa ng mali. Ay, ito. Ay. Sabi dito, topic mo daw plastic na tao. At mangutang, Eddie, shoutout mo si Janica. Ay, mga pinsan ko, nakikinig pala. Shoutout sa'yo. At least hindi na daw scammer. At meron daw ano yan, may kaaway daw eh. Eh, kasi inaaway.

pagkain. Para alam ko saan ako didiretso. Ha, nagkikilay pa siya. Mukhang hindi yata sila war ngayon, ha. Ayos ah. So, shout out sa inyo dyan. Paulan eh. Pero mabilis ang aking biyahe. So, shout out sa inyo, Janica. Main. So, syempre kay Ibo, tsaka kay Bio. Sigurado, nandiyan dyan din si Kylie. Si Kuya Charlie na nag-pipacial. Ang kanilang ano. Anyway, mga vibes, it is now 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 4 minutes na lang, eh, no? Okay na to. At dahil dyan, ang aking tanong sa ang aking tanong sa inyo, eh syempre, sasagutin ko rin yan. Ano ba yung mga non-negotiable para sa akin, yung kayabangan, yung sobrang hangin. Ito, recently ko lang na-experience to. Sabi ko, hindi na ako sasama. Kapag kasama yan, kayo na lang, sobrang hangin. Pinatangay ako ng sobrang hangin. Hindi ko siya kaya pakisamahan. Alam mo, kasi parang tawag doon, yung parang yung pinapamukhaan, dukha ka talaga. Hindi ko kaya pakisamahan yung mga ganon. Hindi ko kaya kwento dito. Personal ko na yon, pero kasi parang papamukha niya sa'yo na hanggang dyan ka lang. Okay, empleyado ka, hanggang dyan ka lang. Kasi ganito ako eh. Ganito siya eh. Ganito ako, ganyan-ganyan. Hindi, ikaw na yung sobrang hangin. Ngayon, bala kayo. Kasama, hindi ako sasama. Pero tinatangay ako ng sobrang hangin kapag kasama ko yan. Malayo ko lang yung sobrang yaba. May pinagmamalaki ang lahat. Alam mo, may mga kayabangan din naman tayo, mga boys. Meron din naman kami dito, yung kayabangan. Pero yung kayabangan na yung puro biro lang. Kasi walang katotohanan. Yung kayabangan namin, eh, sa akin yung Clark na yan, eh. Sa akin yung building niya, bilhin ko nga. Yung mga ganun lang kayabangan. Pero ganun yung mga kayabangan na bilhin mo nga yan. Tawagan mo nga siya, ano, bilhin natin to. Ganun lang. Pero yung papamukha mo sa isang tao na ganito ako, na ganito yung kaya kitang bilhin. Ay, no way. Baala ka sa buhay mo. Di kita sasamahan. Di kita pakikisamahan kahit na ikaw pa nagbabayad ng bill. Bahala ako. Kaya ngayong gabi, mga kabais, yung napag-usapan natin, yung mga non-negotiable na ugali ng isang tao. Pero mga kabais, hindi naman tayo naghahanap ng yung perfectong tao ang hinahanap natin yung taong marunong rumispeto sa kapwa niya at yung taong marunong rumispeto at maging totoo at may paninindigan sa mga salitang binibitawan niya. At lahat tayo may mga kanya-kanyang kahinaan. Lahat tayo may pagkakamali, pero yung malaking bagay. Pero yung malaking bagay, yung marunong kang umamin at yung matuto, magbago at maging mabuting tao sa kapwa. At hindi mo binababa yung mga kasamahan mo.

Vibes, hanggang dito na lang. 9 o'clock na po ng gabi sa buong Pilipinas. And once again, my name is DJ Clark. At nag-iisa or nag-iiwan ng isang kasabihan or paalala. Mas madaling humanga sa isang tao dahil sa itsura o sa galing niya. Pero mas tumatagal ang paghanga sa taong maganda ang ugali at marunong magbigay ng respeto sa kapwa. Yan lang, magrespetuhan lang tayo. Huwag nang natin masyado ibaba yung mga taong medyo under sa atin. At alam din namin yung kwento mo at hindi mo kailangan pamuka sa amin na medyo angat ka. Yun lamang po. At tandaan mo, ang buhay ay gulong. Minsan nasa isa, umiikot yan. Siyempre, respeto lang. Yun ang pinakamahalaga. At hindi mo kailangan ibaba yung mga taong nasa paligid mo. And let's play the song.

0: friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: You are currently listening to GV99.1. Your